timba suspendi ma mai sana le onya ke wa ma pa tu bin tu job de wo su ala pe pena abi dunda abi aba mai sa ba ngandal ke dunu sa ba de sarna kinu le la dunan tama se ti jan se ma jawas Tarkin yak, yak patim khuliyak, rakba.

Usmano, tiene mayor no ve mi chimbel. Manko yale amadu tale asin bo chongel alaje bunu yalla bagen nu bayek yow far gey birim gey binta jaj ak natu bu gey birim gey binta jaj agal gey birim gey binta jaj manko dal manko dal dauda job ya mam benda kira mam benda far boyok nur bel sa sin tiget ay lay mari kumbalaw bedem koy jall ndey ma dal ko man ngali mo ma cham ram bakka mo ma cham ay fa gey ndey ma dal ndey mari dem am tulay kumbalaw be ndey mare nga ko di war alaj malik abiyater bu ñun bi ci côte d'ivoire ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg côte d'ivoire ko ko ku malaw be yaayam bokku ndé mami na tram samb ma cioroso akka te ndëpp ma amina nga ros be ci ndé mar ku malaw be nga côte d'ivoire ibrahim ayaye sin nga mbelalan ibrahim mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo ma cha magal mbeker mbo ma cha ndey mari ku

lamin jassana jey nga betwari Dakar ya sinal gibrim gi binta jaan yay jaan nga betwari Dakar ay kumbalo be jassama taw jigen bi ma te joy baay mi ci betwari Dakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jaale ndey marimi ci Côte d'Ivoire ya sinal gibrim gi binta jaay bari gibrim gi binta jaay algi brim gi binta jaaj magi tek far jaw farisa ku ngoy se jey bur ngandour bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Côte d'Ivoire ak sambat nokre jak jor ibrahima

kwali ala na no ro ko ba do da ti ba ko di man dia di la ni nya da sar fa nya ni nya no tin do mura ni nya ni nya no kala ba tin ci da bala ba nya to ma ka do ro tin ci ni kali wa ti bu nya tan do la ni no ka ba kon kon na ni

mo do mi na te sa baye mu ite he mom lañu ne won sa baye dana joxi miskin way o to keur ya koy joxe te ci joxi miskin ni dam sa baye bo xex lu won te

kwenye nindumbenga deza nyambar yilijakete mwana kako sara majiyeri yo chantan sara jogo.

0: ba di nga dañ ku le tayandu ku le ko dog gam len badan ku le ko dog len yepp du ko ma jojam def bi ci bëgg jande leer jakkir mu jottam ba di ba nga lan yo den ciar ku le jog den dog borom fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol ngona yaane waagan fay ak amadi ngona yaane waagan fay ak jojam yalla yaane waagan fay yow li ni ku ni mo ndaw mu ni da wañu dem ba ca sagata la jor geej bay bayam ma jojam bel ci ro nday borobe la kuli ko do ngonda wérëj la vraiment ngona xel ciumbuñ la dina ma faat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela yalla ndela paraam amadi ngone borobe rande rek ma ko du kumba yalla bar ko do fal jambore ma je bom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dina ma jogom ndaw ma ko ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megge megge ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax wo jor geñu na wala bañ na yeen balé aram bakar sa wa aram bakar mom lañu may mbabam buuj domam wala jox sagata mom ci kuli mbabam buuj kuli mbabam buuj mo le bu ko la sagata mom dal ci protocol ci jamaté mo mal def farak bo fal
1: wala bañ na

Dara man wele ñu mëk nu bu ñay mo dara fadir nu bu ñay ak mu lu ñu bëfa té lu ko ñay dara man wele ñu mëk fa farma juuk mo do bëgg farma juuk té mu yëre farma juuk bëgg farma juuk ñu mëk ko ñay mo dara fadir wele ko ñay ak mu lu wara ko ñay fadir wele ko ñay mo dara lu mu mëdu fadda ak farma te dund mo wele ko ñay mo dara lu jamar mu ak ak

ne ko do re si do bi ti kon te ko ban day dem bam ba tanda dem walo jar jo lo fa salu ci lan ma ci fi dox ba di tax bi xam ci lamba ubuma sulayman jow jowalon.

Seydou Sow, nde wonde amin belti. Kala ko nanduɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima e yaafuya. Nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona a yidde wadde ko welta. Minen ko welata min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen welta. Ni lefungol fuɗɗi de faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗete ko eko haaleteko ƴeew komin mbaɗata ko fof kadi hawanima nde wonda ɗo wowsi ɗum nande.

ca Touba ñak ca Mbacké ñak ca Louga ñak ca Niaguiss ak ci yenen collectivité yo xamné mi ngi ci réew mi ñu jël wa opposition bi fal leen fa ba ca Diarer yene kay bi nan man ay ndaw ak Moïse Sarr ñom lañ fa tab ca Louga ndaw ak Moustapha Diop ñom lañ

leen kérok luddul nak ñinga xamne ñewunu ci assemblée ñu rek sa ndig yokku daan ya jëm ci ñom opposition ba nga naan modifier len code électoral ba fimne ñaabar nañ fas yene songo abdoulaye silla tension yene kay bi naan man ci ciowal or bi nga xamne genn na ci rew mi gi nañ ko ko te tegunu ko fenn ji ñaan nañ ko versement yu mi def mambay ñang france lim nañ ko ci marché go xamne sekk na ko ak cdc mo ne day waxtu waw ñet témèr ci milliards investir nako créer ay juni emploi ci rew mi renoncer ci avantage ak député ndax salaire ba woto ba carburant ba yene kay bi nan man centre bu jalis ba la koy jox sa bu ñewé tension ñi and ak moma nga nan ab élu mësta dund lu melni ci rew mi lu toll ni li abdou

ca Touba ñak ca Mbacké ñak ca Louga ñak ca Niaguiss ak yenen collectivité yo xamné mi ngi ci réew mi ñu jël wa opposition bi fal leen fa ba ca Diarer yene kay bi nan man ay ndawuk Moïse Sarr ñom lañ fa tab ca Louga ndawuk Moustapha Diop.

Touba ñak ca Mbacké ñak ca Louga ñak ca Niaguis ak ci yenen collectivité yo xamné mi ngi ci réew mi ñu jël wa opposition bi fal leen fa ba ca Diarer yene kay bi nan man ay ndawuk Moïse Sarr ñom lañ fa tab ca Louga ndawuk Moustapha Diop ñom

ñak ca Touba ñak ca Mbacké ñak ca Louga ñak ca Niaguis ak ci yenen collectivité yo xamné mi ngi ci réew mi ñu jël wa opposition bi fal leen fa ba ca Diarer yene kay bi nan man ay ndaw ak Moïse Sarr ñom lañ fa tab ca Louga ndaw ak Moustapha Diop ñom

ak la sa nga ni saxu day xam nan ko ñay alerter aljuma nga nan ñinga xam ni ñoy suñu ndaw yu bari dal di ñak li ci bopam bu ñu interpeller wul leneen dinañu interpeller la sa na nan len election yi am ci weekend bi wone na ni doob defet kep de wone na ni ab malaise bu xootu xoor man la amna suñu biir li wone na ni ay ndaw la nam yo xamne xamatu ñu fu ñu jëm ab electorat bo xamne jaxaso na ba mardi Italie nan doon jëfé ci walu politique.

man ci ciowal or bi nga xamni gennal na ci rew mi giñ nan ko ko te tegunu ko fenn jiñat nan ko versement yu mi def ma mbay ñang France lim nan ko ci marché go xamni sekk na ko ak CDC mo ne day waxtu waw ñetti témer ci milliards investir nako créer ay juni emploi ci rew mi renoncer ci avantage uk député ndax salaire ba ak woto ba carburant ba yene kay bi nan man centre bu jalis ba la koy jox sa bu ñewé tension ñi and ak mom nga nan ab élu mësta dund lu melni ci rew mi lu toll ni li Abdoulaye Sylla di dund tribune yene kay nan man waxtu waw de ci yembal nor ñinga fas yene ñaabar xex rage nga xamni ma ngay law ci gox ba maire ba jël